Dim i fai gaffi, samir srestalai sundan antio. The yogit ko saath ma hami karyakram ko pahilo ghanta ko anta tira aipugyau. Brunei ko samay bihana ko 8 bajna ko lagi, aba 4 minute baki raheko cha. Ra karyakram ko yo pahilo ghanta lai aba samapan gardai chu. Almoda Rana Upriti ra Apsara Ghimire ko euta git bata. Timi jastai ho, yo nikai charcha ma aayeko git ho. Aba yo git sunaunchu ani karyakram ko pahilo ghanta lai pani bit marchu. Swikarnos Almoda Rana Upriti ra Apsara Ghimire lai. Timi jastai ho.